Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw pa kita ito, Brindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!